se se mahu se typhoid no akwakoya de bia bebre na ne de hyehyehye wo mo ho na o makoa so so o makoa enko akwae kwankro ya de se oba Ghana ha Agbeve Herbal Center o mo ne kofa Agbeve tonic de baaye a ene menstrual disorder a to ase bibi ti se koko a to ase anemia a to ase na wonim se omo akura na kofa Agbeve piva so e de baaye malaria a to ase malaria no so akwakoya no ya de bone pa e hye onipadua no mu na wo hwe Agbeve so so a enu na a to yade bia yade onse yade bi ti se malaria se e wo ye stubborn pa kwosho ho a no fon no fon bi ho ai se weda ne sesan ai se ewiem ye ya bo na aka no ho de pa cho Agbeve piva no onsa kan bia e betu ni nyina se kama e de amawo na wo a weak joint wo a akrabi na wo fefefe ade ketua bi na fe unhu ba bia yade no kra firi gruba bi kra obusa ho sa de wa ye obi bibi ene obi ato yade e de amawo ya ha dwene loss of appetite untimi ni di vomiting fever bi wo a ni ya sitimi dwa no a ha dwene ene mi ne wo kase adura ba e ba be boa wo especially typhoid no friend a typha a drone your friend a typha and into typhoid be show nipedu enu e betu nyina se kama e de amawo kama kama kama kama kama kama kama nya se ye ti radio su nim kasanti ene ye kan sa da bi enu no ya so ahwe nkrofo di ho adanse enu ti sa no pay u pe bia fo ni kire mu e wo herbal shop bia but wo pe do no a bra so tum last stop e ho ena nsa be kan bi sanso ena repass ventures o kan shi drag lane your number no eye 0246 595 256 0246 595 256 na wa ba abeje Agbeve enuo no nyina bi na timi aboa wo asiesie wo kama na mani pedua no atoso na mo ho yesi yensre emfa nkokwan da